0: mati.
1: Oh, sila makan ustru makan hati ya.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kenapa kali?